0: tekalo nan jokkunun ci genn bu dehrotul ustad salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bendal nak moy ab sir bu gëntu way moy jigen jo xamne yalla da ko lakalam ngeureumal borom kërëm kon fekke dañu delwat ci ab yaat ye serigne bi denkon soxna penda bu yete serigne bi andi ko ci wax kon wax non mu ko waxe moy rek bol sakko top sa borom ta moy bu ñe julli rek nga daldi taxaw julli baxna su ñe wor nga wor baxna su ñe yoonu mak nga am ko dem baxna so amé asaka ba mat alal te mat ni sam nga war ko génné lolu baxna lolu sharia la waye serigne bi neena doyit ci jigen doyit motax mu ne wala turami bol sakko ta hatta allah top yalla bila tahati sawji ki du top sa borom keur taqi kay top ndigal yalla itay bayyi terem mom yalla sil ola mom yalla mi borom kawe ki kon naga fonk waxti juroom yantibi lolou xon ci jigen sax nak jigen bo fonke waxti juroom fonk wer koor fonk lepp lu ay ibadatam top borom keuram jama jana lolou yalla yantibi waxon ci hadith ba serigne bi ne kon wal tahlami anna jihad an-niswa fi tahati al-azwaj lone moy jiatu jigen moy top borom kërëm bu ngi ko jiat jëmi fenn lu top borom kërëm wa top ko rek lepp luy ndigalam mu ne ca lepp luy téré mu sori ko lumi ne lumi dugg mu yek lum nara dugg bala ca dugg mu yek su ca amé ndigal na ca su ci amu ndigal genn ca lola moy ndigal li xamne keneen ko top ndigalam ngir wax ak lum la meuna dig mba nga yaakar ko ca mom yor ko ci yow lum la geureum ak def na la ni ak bolé na la am nga geureumal señ di wak té lol lepp muy wax yépp bopam képp ay kontam lay ay règle kontam rek parce que gis na né amal nga ko njariñ ndax yaangi lugat ay jigen diko andi ci liggéey bi ah tuwal kala dayri bi lélañ muñ dajé wax di yalla dañ dajé lu am solo joxé lo management ci carrière yoy nak tax nak mu digla diga rek té amana mbolo yow même yow fekké yow yaangi top mbolo mi bot ci gannaaw di soci mom top bi gis na dañ leen ci yé xam leen yef yi fofu la né nañ déllu wat ci reen ba nañ delawat ci reen ba xamne fofa la ba nopi lu cey tege dok ca tege ku len waxul lolu comme mana don dalil di nax seigne touba waxul len kon noxul len li bu jang li wax li leer na kenen ku seigne touba nak mo yewé ab dong la mom ab talib la mana do bu baxé talib seigne touba rek la mana do muta don lenen serigne bi dal ne kon nak fa aishuma sawjaradi an sawjati moy fufi borom kërëm gërëm yow soxnam rad li geureum anha mom soxna soosu rabbaha borom bi dama ci xewal yi ci xewal waye amma izalam yardahna abada seigne touba neena ko xamni so borom keur geureumula ci dara topo ko ci dara len luy beugum musni ko ci ay ndigalam wala dar def safaru sax mo la gëna def lam la sant ah te daire bu jung am nga de gis ma daire ba di tangal ay kafi di yobbu di da bu ñe ngob sangam ak mbacci roj da do jariñ seigne touba neena bu la sa borom keur ko kenn mënu la gërem fa lay sa yar la allah seigne touba ne yalla do la gërem ana wal salama da ba faaw nak la wax parce que lutax moy weñ gi la bañ ca mbañ ja xaar moy borom keuram il faut ñu yé ci jigeen ñi dañ leen mur rek di leen ki non rek rank rek di jariñoo waye waxu ñu la deug li am ko xamni mi ngi ñew ci yow waye ay at ngi ni xamul ni ak borom kërëm nu mel mi ngi ci penc mi ndax man mom amna luma xam te dama ko wax amna luma xam ni dana ko wax te moy la yallok les mëna dig waye mi ngi ci penc mi te bok gisee ci becc mba ngi gis ko ci daire bi mba ngi gis ko ci cyant ga wala dara mu melne kenn xamul te fekk na amna lu graw lo xey ni mi ngi koy dox ab jengu sawara sax mi ngi koy tankam te xam ko

0: man lepp lumay wax mba ma koy jëf mba ma koy jëfëlanté man mi lepp lumay dox mba ma koy doxal lepp luma nek di ca yëngu mba ma woné ko mba ma mel ko sama yëngu sama dal sama waxin sama jëfin sama doxen sama doxali ñaanal leen ma ne lepp teggu ci dëkk ñaanal leen ma yépp na teggu ci ñup way ñi ñaanal ma mu teggu ci manduté nge ñaanal ma nak yépp ci yima wax na teggu ci sel kon na yalla rek tax mbokk yi mangi yeesal nuyo bi mangi yeesal ñaan yiw mangi yeesal ñaan muccu mangi yeesal ñaan jamm jëme ci yeen tënk ko ci baat bob tënk nako mané assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah fasiyene ñew nak ci jambar fasiyene ñew ci dogu ak deggu fasiyene ñew ci ak talibé fasiyene ñew ci jaay njurel jënd ak talibé fasiyene ñew ci tofel gu deggu ci sa sëriñ fasiyene ñew ci ak nité fasiyene ñew ci fitu andakal mu rafet dañu bëgg ñew ci tawfiq dañu bëgg ñew ci ngeenel di doomi ngeenel ki mo nekkon juroom bennelu khalifa cheikhul qadim radhiyallahu anhu waye moy seug bi ñëk nek khalifa cheikhul qadim ana yi mo wax dajale na tawfiq dajale ngeenel zalika fadlullahi yutihi man yashaa wala sul fadl azim non na da nga ne fadlullahi mo ne moy wajuram kon ki may wax mo ne kon sax ñaari lu khalifa cheikh mohammedul fadil mom di fadlullah way ki ma wax itam tabarakallah mom lañu dippé kok wajur la ci mom mu yar ko tek ja def ci mom na mu def ci mom yok ci la wajuram def ci mom leer ci kaw leer ngi ni cheikh mohammed bara mom cheikh mohammed al fala mang siar seigne mustapha mang siar njabotu seigne alhadji bara mang siar njabotu cheikhul khatib sa mom la min bara mom cheikh mohammed al fadal waxon na nité ne mom lañu wara waxtane tay mbokki nité dafa am solo ndax doon nit ak nité bokkuñu ndax lolou da fay jëm rek ci xawma ak nasu bi sahab lahan makki radhiyallahu ta'ala an doon faram facce tan nañu déggé mu waxé ko day da fay mel na kon lañ cey déggé moy nit man bari na waye nité mo bari wut ndax nasu néna ku sa bop jëm kaw sé tank jëm suuf man nga ca nga bok waye na xaw mom kon day mel ay sarte la kon nit ana nuñ koy xamé ci jëfi nit ki doyit waye ci jëfi nam doyit da nañ ko xamé ci waxam doyit waye da nañ ko xamé ci waxinam nité da nañ ko xamé ci jëflanté nit ki ak moromam doyit waye da nañ ko xamé ci doxinam da nañ ko xamé taw ci doxelinam seigne alhadji mohammed lamine bara na mom cheikh amadou fadal xolama yi ma tuddu tuddu ak nité nga set ba xam nan la ci ak nan la ci demé ak mu ci doxé yi ma tuddu day moy doxin ak doxalin ci seigne alhadji bara lepp da yiw lepp da manu muy kilifa nak ta manu bax ci kilifa xana man na ni sax moy kilifa moy jëmi mandu bokku na ci mandu nak lenn lu nek nga tek ko ci place am kenn ku nekk nga tek ko palasam say allah say mohammed lamine bar mom cheikh wadafa da non dox budé ab djel budé djelou liggéey diko denk nit lalé wonné djel na liggéey ba jox ko borom wala djel na ni tek ko palasam bamu yallo moy resultat kam fa tek ngeexol da ngay gis ne ka seigne alhadj bar samp ci liggéey sangam bu doxale titu da nga nan ki mënu fi wona ñak amana sa nga ne yeex na ñew ci doxale mu sel ak man wumi doxé kon melna ne amna setlu mom seigne alhadj bar waye amna natukay wir yu jup yu manu yu mi naté jëm ngir mëna xamné kat warna mëna taxawé liggéey sangam mu jox ko ko ndax liggéey le bo xamné ñeeru ñepp lay doon lo xamné ñeeru ñun ñepp la nak woruñ ko jox ko xamné ci ñeeru ñu bopam la ko yamalé wala ñeeru ñal ñe déggu mom rek mo xam ci mbokk la wala ci andano wala kurel dedet ñoom du nité kam koy jox na doon lo ko xamné day xamné li kat ñeeru ñun ñepp la ko ñepp ko bokk kon bu cey sédilé dana ca manu ci alhadj bar kumu denku sas da ngay gisé koku dana ko matalé da la ci yéme tam bu la jénké sas wo ci bopam batay ci nité gi du la bayyi non dana la woru dé dana la doylo dé dana la bayyi tam nga doxal wayé nak yow da nga gisé fo gesso da nga gisé alhadj bar ci walu yépp fo fi gesso rek da nga ko gis kon da fay melni wéto ci sa jëf kon sa kilifa gi nga xamné mola sanki mola samp liggéey bi tégl fi mang la cey gungé ta mang la cey wétali su moba sa xel da na gëna dal sa fit yok waye da nga gëna gor gorlu
1: Cheikh FM
0: yomim denké liggéey bi da ngay gis na day tok di la laaj di xol liggéey bi fum tollu lélé sa muy sétal bopam amana sa mu jék jéki na ciëpp ci barab ba ngay liggéey boba su féké liggéey ba jumna dana la kañ dana la bak dana la ko waw gor ay batam man na gatt de waye day fess del nak ndax day deggu waye si alhadj bar bo xome ne ki mu denc liggey bi amna ci len lo xamne xeyna matal dik doomu adama sax mo koy waral waye du don yenem lo xamne xajam na ca dal koy wax nak ndax mom kat yalla lek la ragal ci ay waxam ay jeufam ak jeuflentem ak leppam lol lañu gis li ma wax ko xam lu wote ak lol wax ko gis nañ ko xamne ndax gis ngeen fi ko xamne ci alhadj bar gis na ci mom ci liñ koy digelo war liñ koy deflo mu def ci lo mu xajam ca wala mu xajamal ca amana xeyna tayuko ba nopi ci alhadj bar diko setan wala ci alhadj bar gis ko am day yak lo xam day yakal mbolo mi wala muy def lo xamne ak togn na ñeen mbolo mi wala muy jëf ci lo xamne ak mbolo ma ngi ci way ma ngi ci jalgati ba nopi ci alhadj bar diko setan ndax lool mas lañ ko gis ko ma ci gis waxal kon lolu ci manuta la kon lolu ci nité la motax dana la contrôler dana la xol dana la baye xel ak lu ma wolu wolu bi jar na may tuddu kenn ak kenn ndax sama don tuddi sax mana jël waxtu waye du ko jar kenn ko ne xana du ñak nga xam ko xamne liggey bam yor seigne alhadj bar ko fa tek nga xol ba xam nam ci doxale nan la gonga nga cey meuna wax de jaarama nga cey meuna wax ak am solo xana ngay meuna wax da nga ne tay da nga ne seigne alhadj bar dal mo meuna tan kene ku leena xolal kan ci xam nga wax ma wala nga wax bok wala nga teye ko non nak ci japp ko kon mom ku meuna tan jëmu tek ko ci place bamu yello lolou moy doxal ab societe moy doxal am mbolo moy doxal ab dekk moy doxal amu rew waye ay fal go xamne ci bakkan lay tegi ci and nak man ki mi may wax lu may neex rawte ci paluk ade nak far mi may wax lu may neex and nak man ci kurel bi kurel sangam man na ma wuteli mbolo nga rekod nako tek nako jox li neexale koko amana manuko de amana du ci doxe dam ci wara doxe ndax man na am jang nako jang ko ak man ko bokkuñu ndax man ko moy nga xariñ ja way mem bo ci xariñetam bokut ak nga nité kang fété ak man na xariñ ci liggéey ba way nit ñak nité ga motax du ci doxal du ci doxé nam ci wara doxé bu ye alal man nako ci passer passeré man na jaawale posam ak posam mbolom mu re lamiy jël wala lamiy recruter ay nit wala lamiy doxé ci walu goga man na ca duggal bakanam yépp man nako doxé kon ki jël place tek ko ci nit tek ko ci place bamu yallo da koy maté ci yépp ci lool ci nité la kon ka ngay tan day don ko nité cheikh ali bar non da ko don doxé maté ci walu kurelu aada kurelu diiné lepp bu ci nek man nga fa fekk yi may wax nak amana budé ci kurelu aada sax la len di woutélé mom moy ka jité mom ñaara moy dox lolé moy doxé lolé ci diko tay ñan jité ñom señu ko bañ jëlal ki mu jël joxal ki li mu jox ko am ko ko mom mo koy calculer bopam ngir bakkan nak ak sét lam koy jéral ak lam koy yokal mom ci ak palam wala lu mel non budé walu aada diiné nak mom ñaar niñ ci yim figi ci suñu kilifa diiné ñom ñaaré lay xew sa man nañ ko gëna yé mañ yé ñom amana duñ doxé nona lay xew sax man nañ ko baña yek man nañ ko baña yek way ñeñ yek day way ñey ñenn ci ñeñ yek ci buntu ba ak ñeleen di doxal nak fofa la chat di amé fofa la chat di amé nak ñaare waaw fofu la yu bari bari di xewé man nañu dem ba señ bi day jek jek sax ñam gëna bëgg je di gisante ñom mo xam ñeñ alquran lañ mo xam ay niti dembam lañ ñoo xamne xeyna man na am sax amuñu alal seen daraaje ci aduna jamewu nonu way bu ndike ci buntu ba lañ yam dañu dem bam yag ñu fatay seen tank dug baña ñew de waye nak dañu xamne rek dik ci buntu di faxulo wala nga fay am lu la nakari su boba loolu man na am lu lay jural ci digeentek seen bi ci la way gisee lo xamne du ko jar ana lo def tok di siara rek ba am occasion dem siara ci bokum bo amut nga dem tok rek ci jital ci yene non day am ci lu bari ka am alal nak mu feñ ci ciolam amna daraja yoyep koku mom da ngay gis ne yow bu dikke mo lay upp sax ak mana ag ci señ ba buntu yeen koy jaarale bu ko fa nga jaar yow ci mbolo ma ngay ne kene amna buntu gina mu mi jaare mom ci do gis ne lum la appelé lutax mu dem non do ko xam Seigne Alhadji Bara kon du waxe nu mel non mom yalla may nako sax day contrôler day meuna contrôler ñi nga xamne ñoy nekk ci buntu bi ak ñi nekk ci ñi nga xamne ñoy nekk ci jëflante yi di dox digam ak nit ñi lool sax ñaare leer leg da koy meuna contrôler da ci meuna am ñum ci contrôler da ci am ñu ci meuna contrôler donte amna ci yo xamne sax xeyna señ bi man nako baña yegg nak waye nak amna ci wax mom luñ ci man ci contrôler ko dana ko def ndax waxana fi ne day gis Seigne Alhadji Bara day tok fo xam day jégué buntu bi fi ni ñi di jaar waye bu déggé ciow amana ko xamne ku ñi néewal doona la wala ku ñi fitnal la da bëgg duggu waye nak day sann poste bi woyof nak ko man dal ñu koy tuddu wala bu mbub mi woyof nak ñu téy ko ci buntu ci amana sax fu sori la joggé ñew mana fa la fanan amna fa donte benn guddila wala sax xeyna yenn fa ba ngone sonu lol te yitte jiko taxajuk lu jamp la te kilifa gi rek la yaakar ngir mu fajal ko ñu teye ko nit nak amna ci no xamne boko teye ci am ñek ci yeen yitte yi bo tuday jengu nak ndax day seuss waxa fi mu yëkëti batam kër kër ji ci Alhadji Bara da koy dégg way da ngay gis ndey yëkëti batam ci kaw gëdd ka nga xamne mo nek ci buntu bi ne ko bayiko mu ñew bay li ñi ngeen di def ni ak ñeen di def na li ma xamna mom amna ci lo xamne sax xamna ko fay ko da dem ci Alhadji Bara dang ko xam go defi koko ñew bu dikke da koy dal di tatagal xamal ko ne nit ngeen ñepp am nga ak ziar am nga akit bo ami soxla diko wax ko ndax lolo ñi fi ba ñaaray mëna am dang ko fay mëna fekk mu jox la fekk ko fa mu digla ci Alhadji Bara non la meloon ko nolit lu am solo la suñu kilifa nak ñu bax lañ ñu am nité lañ ñu bëgg dooma adama lañ waye ñay nekk ci buntu baak du ñepp nak du ñepp waxati nako waye da ci am ñen nat ño xamne xeyna dañ dul am xamé motax yu mel non di am dañ dul ap xamé motax yu mel non di am wala né nak bakkan lal ko nak wax deug nak lélek day am bu ko defé nak say laaj bar da nga gis day contrôler lu mel non diko baye xel wala lélek sa mu jop di contrôler bopam di dox di dugg otom kenn du ko xamé wala ñu bar duñ ko xamé dox ci dëkk bi amana sax guddi lay doon di xonal bopam di gis situation bi lélek mo gis nit ñi ak nit ñi doxé nit ñi dundé ndax depo nak dëkk bi ndax depo tu dëkk bi ndax lim doon liggéelu ñi koy liggéey wala liggéeyu ko fuñ ci tollu mu gisal bopam na xama li la indiki netale ko rek kalay netti man na dikine lepp baxna lepp tegon ci yoon rawati nak nga xam mo ngo ko tek ci loxom mom day bëgg ndam nak budiki mukk di wané né liggéey mañ ko doon liggéey ma ngay soxé du ko wax ñi andam mo ci liggéey bi tam ñoo ñi fune dañu bëgg tusul ndam rek lan lay wax waye bo gisélé sa bop doxantu sa bop gisal sa bop na sayyidina umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anu da wax da def su boba lolu mom yow kenn dula netal yaay gisal sa bop ci yu bari ci laaj ba no duko da taxé wata lay nga gis mu jël décision bu mu gis mu joxé bo xamné wa señ bi li fum ko yégué wala fum ko gissé fekk da ko giss lolu am soro la mo defé bu delu war li jëntit bu laajé mu wo koko da koy wo boré jokko mu téléphone bu fawré yonné fa lu lepp ngir bëgg rek ak tagu ci yoon waye loolu nak ngir jox ak ñami jëfëlentel xamné kat moy seen kilifa waye téwut ay nit lañ xamni ñi man nañu ëppanté daraja man nañu maganté yoy yëpp def defu suñu borom la waye nak dafa am lo xamni batay def defu suñu borom la ñëpp ko bokk moy doon gi nit ah mom kay da ngay doon nit ba nopi doon ap président waye nit nga wala nga doon nit ba nopi doko doon ak kilifa diiné wala kilifa kilifa aadu gu mëna do waye nit nga ba nopi lo ci mënti xew nit ngay doon ba nopi qul innama ana basharun yuha ilayya nit la waye nak lima wutale ak yeen moy yuha ilayya dañ may wax yu lolou yalla da ko doon wax lo ay yoonen tam rawati na ngeen yoonen sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu ko defé lolou day tax kon ki ñi jitté tam day yegné ah mom ka baye nañ ko xel ndax karama gogu may wax ñepp ko yegna karama gi yalla jox doomu adam wal khat karama bani adam ki am ak ki ñak ñepp ko yek xéti dignité la bo xam ko ci ciof rek mu yek ko gis bopam ci elaj bar nak kon nité gogu mu nekk ci mom taxna ku jëflenté mom dang ko bëgg dang ko sopp yalla nañu ko yalla fayal kon waxtu yeñu dab mbokk yaakar borom tuba ngi nakul faal khadim ngi waxtaan leen di lu war leen di lu wor ñom dañu topp yalla tan leen dañu fetto yalla fetti leen fep ku leen topp yalla gindu ko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla borom yok leer ki yeen mëna ci ñom ki fi nek tay ji borom pasteb metti mi saxun taxay def yaglu tuer di siar bax señ mustafa ci alaj bar ak ñeebur ci alaj bar leen dig dajé sulak jam na ma jégg lé jotaay bi jambal islam ki nekkon juroom ñaari lu kharifa cheikhul khadim radi anhu muy cheikh sidou mukhtar radi allah anhu di siar bax tam cheikh mohamed muntakha bu bax yalla fi yalla lo tuer ndax man njabotu borom tuba mo nek non ko ci waxtane rek da nga nan kenn mom waye fa ngay mujjé moy nek kenn ñom bo len ko ci waxtane mel len waxtane nga ñepp ndax jikko yi may wax ci ki rek kenen ko ci demé tam min ko lool rek ngay xam ci mom lool lepp na genn bax ki rek la muy bax cheikhul khadim radi allah anhu ñu digg len dajé sawak jamm kon inshallah ci cheikh sidou mukhtar mu nekko jant bi fm ci khalif ci abdoulaye samba ñu and ci fm dakar wala bi tay ci signal ñay leer gëfum la ko ci cheikh lo ñu andal jumbu jekko jar ñu ko yene ke pokku dekk ma ngi dekk ni fi seigneur rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Allah rahman rahim dina ja dem tol te bo demé tol samay di bon lol li apuna def li dal di koy tup yow mbate do gop te luy tere gop def ko di ak ndof fajar mudé xar mbolem kudis gor warna fa bu der la xa suté jëf nelaw bobat set du may ak set ludul may ak set magoru ko def di bëgg ak pay tay bëgg ak may té naru la bay
3: ñu nga dox
2: kudul siara té bëgg dara akum siara atal da fay kaf siara yi wër dem jekki ay wër du may mourid mer du ko may leuf ku bëgg far leuf day far lu as leuf ku far lu leuf du mëna far leuf ku bëgg dara akum siara da fay siara andal jur ak jëf xamal ni kuy gëj fip sang do fac gacce te do daj ngeureum te do saf yow mo beugé daj ngeureum bu fay gej serigne ko fay gej du deg jaajeuf ku mar yore gej te yoru lab gej mar walu koy fac xawma ko man faf mourid da fay gem te sop sangam di da bané xam diko yeti yef diko leggeyal fa wakane xal balak ak fal di jebule saf kula qagul li tawti wudli lay taxa am li ken manuko ko ku bëgg am li nabaludul li tawte wudli tay daw ku koy kef muy da fay dem mbaate ndawam dem mbaate du am ndam ku ñak ndam af yow bala nga gën ken sori bon andul ma wal man talum murid af murid da fay gaaw ba melni kuy naaw lo wax mu na waaw te dekk tef tef te bëgg sangam ba fatte bopam te fatte leppam noyé ni sunguf waya fe neew fel di soufé bay mel ni dalu wo sol du jekki bay raf ku jëng mu maggal kuy mag mu sukkal kuy ndaw mu yuugal eskay ji jëf tay banki tankam di sajju losam di fonki masam du sajju nit xef du benn muy xey ba jëmale ak moy te loko moy moy dula moy sef day melni am neew ku melni le neew gis na ko fi daw baroy ko man def te ma ngi sante bamba di sante yonen di sante yalla mi lay def ma tag bamba ak waxi bamba ak jefi bamba ak gay bamba bamba di ken waxam di jenn jefam di jenn ken du bamba gisunu ken xamunu ken deggunu fen ku niru bamba gisunu fen xamunu fen deggunu fen ku melni bamba bamba du masum fure du masum buraki kangam eskay bamba waxam ja day set jefam ja day set jemam ja day set sanga di bamba fo fek wayam day geni bayam geni ni jayam tey waye bamba ku andul ak mom daludul mom yalla beggul mom ku deddu bamba bamba dama yar bama mu yar tetegu ma yar ma sante bamba ku bëgg yalla ak top yalla ak xol bu sel na fekki bamba xamna boromam amna boromam rawnay moromam ka def du bamba day xey di jangal nit ba mu mokal te du ko bindal ci yalla bamba ku bamba jangal nga mana jangal kep ku dikul siare bamba ñepp nga may yem man ma ngi lay yem nu bokku lay yem yemu nga bamba ñepp nga may soow man ma ngi lay soow nu bokku lay soow waré nga bamba jëm nga ci yalla jëme ci yalla ñi sopp yalla jaajefe bamba yefer itam na julit ñi tam na ku nekk tam na wut ci la bamba yefar ni day ray julit ni day roy ñu baray ak roy ngir tele bamba mané fula roy te nga ray ak roy khalaase bamba ko la fa da roy bayina la roy ko da fexé ray banala bamba manuñu la roy manuñu la ray yow ya ray may marhaba bamba man je ma ray te je mu ma roy damay fexé bay sa toli bamba dembu amo mas taji amo mas do am alang mas ken nga bamba defar nga kep defar nga lepp defar nga fep boko ci bamba salor ja dem na sa ciona weyna sa pay gi ñewna du jeti bamba saw nga ñi rotna saw tag gi jotna te kañ la jotna makañ la bamba xare nga fep dak nga fep wasal nga fep noyal nga bamba ko nga ña xamna gabon ña xamna ma yomba xamna nimbar nga bamba lambar na xamna bar wali xamna bafali xamna ni hum nga bamba kona ki reki garam basaki kabla bisaki ndar xamna bamba dakar xamna wa mbake xamna wa daw mi xamna ni laf nga bamba wa dakh gi gisna wa jiri gisna wa fep gisna sa jef ji bamba te yalla gisna yonen ba gisna sa baye gisna sa jef ji bamba malaaka gisna jinne yi gisna gaayep gisna sa jef ji bamba te nga sa tank bilefu nek ngir sop rek yonen ba bamba def nga lu nek wax nga lu nek dañ nga lu nek ngir yalla bamba da nga musum ñax ba ngay musum ñax amo lu dul ñax boobale bamba gen nga say keur bay sa wa keur di saytu sa der yow rek bamba def nga ko ay ab tetewato yit ginnani ya mat asang bamba dekk ki soldar di binde kay war yoyele soldar def nga ko bamba dekk ki soldar di binde kay war yoyele soldar def nga ko bamba tamuñu da waaj ak fexé maaj ngay japp kay waaj di julli bamba ni nana kay fon nga ne ci saw yoon taw ci saw yoon ni pat bamba ba yalla xeyle dimil la lola fajal la lola ngay sante bamba de nga ba dekki do nga ba jekki yow dala tekki tekil nu bamba sangor gi reyna njulit gi matna sa fitu wi reyna nawna ala bamba sa jef ji reyna sa jef ji matna ñepp geureum na sa jef ji bamba yalla geureum na yonen geureum na ku ne geureum na sa jef ji bamba geureum nga yalla yalla geureum la yonen geureum la wacc nga bamba genn ci mbiri te jox la mbiri nga saytu mbiri mo dessa bamba lo tere sa neef lo digle songeef fo nek nekef li gene bamba joxna la sa mbir jebal la sa mbir saytul masa mbir mango go bamba bakan da dim non adina dim non setan dim non musal nu bamba te mo na banne ki tak ko da bax xignak ak bax mu ngu fu bamba yaw nat nga say non dak nga say non japp nga say non tej faw bamba notal sunay non dakal sunay non bunu ci sun non mukati bamba fetal nga say non ba dak say non ba wo ci saw yon luy doge bamba sa sox bi ñorna sa mbay mi ñorna sa jaj ji bënn sa fe nga bamba daana nga saw rab deug nga say gub tabax sa teenu rubina bamba jekki di waxtaan nu di la ñeetaan nga di nu reetaan nga dese bamba jot nga bisi mbëk ak jamono yi jak sakal tarax nak su yeme bamba jot nga bisi mbëk ak jamono yi jak sakal tarax nak su yeme bamba ngir jëm mi yalla ak gaay yalla yi top yalla sarax nu bamba sarax nu ab tib yow mbaate ay tib mbaajin bi tib tibal nu bamba tibal nu as ndab yow mbaate ay ndab mbaajunni bi ndab yakal nu bamba fabal sa jëmmu tefab sa jàmm ni nu ko yomm ngir yàlla bamba lu dul ni ñokket rekki ni waqet dabi ngërëm kët gaa yi du mbir kët léegi du jekki day xëy di songe di gontu songe tukk ko ji sërët du diñe mukk du fande mukk du ñàkk lekk te xëy di gis nit farlu ko nekk war na ko nekk ngir nit ku nekk dee gaa ngi koy wut ndaw ñaa ngi koy daw mag ñaa ngi koy daw ku nee ngi koy daw te ñépp lay jot ku mu jotul tey jot la budul tey ne la wëtoo kay bul gëm mu say bët dégg li daa xew te gis li lay xew xam li fa soo xew gaawal fexee set dee fam na say maam famami say mam bamato mam dana la fawit de ken la dul ba donte da fay ba yonen balay ba kay ngeen ji aw nit de daw ko dum xel muslu ko dum xel faw mu teral galam fi sa wet fexel am yow ngeerama ku yiw te ba fen ak jew faf sa bakkan nat nana fa so dem te ko fa so dem warna bala dem ab yobalam mat yokal sa itte yokku gu metti tay daw werante faw ak bari jot moyal bari jot ngir ku bari jot kenn la dul jot te ñepp pa koy jot ko bari ak jot foko gis ak beut na nga nitte pet setan saket bu ko dawe xel dawe ko am xel ngir ko dawe xel musanni law yat ko bari am xel day dawe am xel ndedu dawe xel li dal ma jox taw bi yar ko amul bi yar ko amul bi yar mata taw bi yar ko xamni lo wax mu tek ci ay wax wede ko say wax ngay mu ñakay mer mo ana teggin ak yoonu teggin ak waxi teggin jadaaju bal mbir fo waxe asmbaat ñu tek ci asmbaat su bon su tax mbaat so se nga wax par teggin nga joy ñu ñama ngay joy yal nañu far joy yep ak suni lor tay fo waxe leuf nit wax ci asleuf te du ci waxe leuf ngay na dula ni naranga dula ni fen nga yow waye gis nga sa wax jamuy cior ndaw dootu ermak ndaw dootu rus mak day dog nawuk mak xagn ko ci ram far motax ba fan yi gatt te may yi touti te moy yi bare ci keur keur teggi na lay may guddu fan ak way ak jam ko doy mo lay may jur teggi na gën yaay te mo gënit bay mo gën bari gay japp ko yow yor mo mata takol mo uppata gol day na tokay mool te du ciab yar rikkasan lu mana xew awal ndigal tere yow kon di nga laq wepp yiw tek elang malako wax mbollem lu de fi jog di wut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni biat di wut serign bu la ko jox ku yarul rek ka mataxam ku yarul rek ka mataxam ku yarul matul xam wax ab yar li tax amu morom day taxa gën fasay morom tay taxa gën fasa borom kula yarul rek la nax kula mayone junnit te jeppul yar may la yit legi nga gis junni yarot worom yar for ko te sax ku yarul matul la yar ku yarul matul la yor ku yarul alkuna far ku yabu far tabal ko fa ab yar yamu wul ak dara ku ko amul amu dara ku ko amit ñakul dara serign bi yar nañu ko jox ab yar la de fi gëna nit ab yar la de fi sudde nit ab yar la de fi rawe nit ndedu alal ak reey ya juddo ki jur mat la damo ragal yalla mata damo te ku ko am du ko damo ngir dootu gis baxam nga sax ku gis boromam dootu gis bopam te mo la dootu gis moromam te dootu gis dara ka wax waxi la rax ku gis boromam dootu gis bopam te mo la dootu gis moromam te dootu gis dara ka wax waxi la rax motax ba yalla ku ko am yaru ta ken du ko xam te amul serign ndaxam ku xam du wedd li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkaran te serignay ab kerkaran asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu dala gontal ka xey lo len digel ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga leena gindi ñoom bañaw siratal mustaqim da fexe bañ jaam khadim bu wéré wérté wéwé mbaal ko may yowmal khiyam dañ la war ni jeegi mbam mba ñi le na la ak jaam ñanga yaron joxe ko tay ngay jema daw do mana daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yow lu may taxaw te jema muñ gatcha gu reuy bi mu waxe lek ba sour ba nopi sang nak sa bir bu ñe ku de ci tudde bur ca booba bis ngir am nga nguur adina mboolem ñi ko am yëgal ni kenn du ci am dara lu dul li nga ci am ak cant war na la buur koo xam ne ëppule na la ay yëf ndaxam ëppule la ab coona coona fit na la ku ko amul bari nga muur koo xam ni moo la ëpp nit faw mu ëpp lag tawat doo jeer nit ko amu nit ndare ma ngay tawat ca biir koo xam ni moo la ëpp nit fawma kula tawat do seru nit ko amu nit ngara ma ngay tawat ci bir adina lo ci amu doy lu tuti tuti daldi doy lu reey reey du tax mu doy koy sakku adina du sur adina doy le du ci ne ak doy lu mo ci xalane ko gis mo am ci yit lu ne du tem soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fuk tarti ko doyal am junni tarti ko doyal rabwangi ni soxal ta dir mbub ak tubay bu la doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bay saaso agne na jog bay te agn nga kat jogal bay sa dara jangi ni di rir waratula la gelef lumay di sante ak def lu sop serign ni de ko def tay moy li waral tor sama yireena te bari santala sant lu bari tane nga ket gaay bari war nga joxe cyant gu for bay tawat warna la yow ak cyant yi du warna la yow ngir sep serign fayna la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ne wax man ak sanguur gi ñi la jox deug bu wor nga ne ko ak doylo de nguur te doyna wali ci bur ko la ne wax man ak sanguur gi ñi la jox deug bu wor ngani ko ak doy lo di ngor te lo na wala ci bur ñagam gaaya bay dal xel setan ku xam gaaya dul bay fuñi lekke kon bu fekke ni yow bamba may nga yor ñu gën rek ci jot na ngay def ñi bon bu fekke ñu baxay amus lepp ci yow ñu baxul luñuy am ci yow mi fi gën te ya yor ci ru gaay bax ak yi bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man da nga bay baxay deug sey dag yow mu ñew wër la nak kapp def say sagan du la tax mu jog ñew fi yow kat luddul say yermande yermande lan seenu nun te no ngi di yel wa nakay wut ci yow wiré mucci ak barké ak guddu fan te bo né bala kenn am lepp ci man da fay melni man bun yabo nit di kon mbé yow do minute dootu melni nga mel te giñ naani wax ji soré na ki fen waxal nak ci mbass mi se nit ñangi je tinul ñepp yow bo tinu yalla tin borop sam ne ciel juru gep je bu juru gep je xelu muy sam kon bani deud keur ba yak yi ndey di ñew wut ak mucc tax mbalu ni wut ci kon bani deud keur ba yak yi ndey di ñew wut ak mucc tax mbalu ni wut ci kon ma jog man te de yalla ak sangi bi ba dag yep bolo ni xandang nelaw te de yalla sax ket bala neex nga nek ba mbolem ku don so wakay wax selaw limay beug de yalla nak duy dem du ay soxna duy fas du ay taxi kaw du ay tolakay dag duy keur yu reuy du mbolo mu may dox di santo kaw du lay rap kay tas du lay jeka de du lepp len sax far ludul am lew tew bamba mi la di wax yow ki gën ku de fi siare ka moko ko naw ludul am la am la ko gën mako wax lu far far lu dul ndaw sa ko raw ku far ndaw sa doy lo ko do gis ku far ndaxam ndaw sa de tay furato ko ndaw ku dikam ci as ndaw mu jox koy seram te jebal ko la xal ko la xub karaw tari jot mu tedd ak maromum faram bako ki seram kon na wax woy ca kaw ku far la lu dul ndaw sa ay nax la far lu dul ndaw sa nax la te doy nax yu ndaw ta far way geureum lolou dul jeul bu wer yegal yow ni far wo mo gën di ndaw ndaxam far wu bon sax du jeul ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak tanam dootu sew lamuy bëgg yombul lamuy wut sewul ka koy jeul du saggan du si way nalaw da no daq mbolo ak juru ba jot te ak baax ngi bëgg rew ci jala kootu waju mbolo di wër dal di gis kut nak ko mbolo saful gis tala te ko gis ludul yalla mi saf ko yit musul yalla mi mako wax deug la ku mas yalla nit akou jurdu saf fi saf xol ku lef saf asal yegula ku mas yalla muñ adina ki mbegam te doto ko soppit ngirab gent la ku mas yalla muñ adina ki mbegam te doto ko soppit ngirab gent la xarit lepp luy te nga mus de ko daw akay muslu ngir lola shaytan la ngay sel sel soxol set welas nga far de dudun ya tewi non la kulay war faral war ko jekku woram te dunya waram yi ku degul ci la faral de du far muñ bu wer ngir kuñi wutal lay muñ ciox bu wer warna la ku fessel sa bir ak ciox ak am sibet bu ci heb ak ci reey lay joge teggi la ku duy sab xol ak hubbu dunya ak yef di wo yalla yow kon ganam jomb la ku dul dox di xemme makay wut ludul alal dala ku nit ndaxam gumbala ku jong ngir wutu nit asal bokul ak ku jong ngir gadaw nit lile wute la di am am lu asmi na ngir beggu nit ak ak jur lile moy la ak sanku la royal yow nya dana budine ku yiw te bul feñu ngir begg ken top la murid setu bangi fa bal setu nak ba xam tak ngas bon banam takula fa bal dal di setu te lo gis fa xass ligam ba nga bur ak ñoom sopp la defal lepp luy tax ñuna ya fi gën te daw lepp luy tax ñuna baxula bana lepp ma ngi ci sab atte tay faxna lul yow falangna ko yit faxna lul yow ci man mi mu rot falangna ko yit ci ba dootul ñewit fa bal nak sa bop ak sa mbir def ci man te dem murid xarit na wax ci yow lepp lu tax ñepp xam ni sab kam amu soow ak penku yit neeli do ko bañ akay san ci dex ngaraw kep nit ba ngay wete kay muñ akay dund ñax fay fer ya bobé nga fam ñepp nat ba ngay jang kay bind ñuy foka moy fi sax wet nga sut mbacke mbolam ñi sut ba ngay jaamu yalla ka way mustafa te ken ne kula yow nga am say mebet ba ngay xif kay marte den cho bu reey waxo ken say lor nga semmal ñamat balay kar ci da wër gnaaw ak kanam te yaqul la ngay def ngaraw am xelit ba ngay dam musak ni takay toggu ñam ku jog romb lay wi nga di bi yaramit bañi nana kay fo nakay tox di saw fi sa wet nga am lol bu feñon nu rat ba ken deggatul leuf ci yow deggato ci ken leuf nga am may gu ken fogulit bañi li takay maaji ngay japp yow akay julli bobé nga saf yalla yit bañi wote ngay julli bañ wuy jiwo basal mal nga def mbek te yonnan bayit kulay topando tay ci leuf moko dof ndeyaw do moromam te do ma samit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geunit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geunit te ku yu jakay bay bu de topando ka far man ko dof ay biram yaquyit ku def tay ludul jox la bopam bu wer te bañ la defum naw la day al ku kat da nga dox fa bari yep dox nak te dox fu ken ma la dox am nga jajeef ju mat da nga boole wa Allah ak wa kerit toraw lo te jël seen ndam li rafet bu mo wacc saw nit ñu bon al ku far da nga dem te fab ñep yobale fat da nga man ci keur man ci ab Allah yit ku xam xam ni ya upp yow ñep fit kerek Allah ño bokku nak yam fi yow lu am do ca bew do ko jekki xulit kudul yow geutam ya nga jëm genn wet te yow nak sa geut ya nga jëm gep wet kudul yow dafa i may boromam bebet bu wer mbam may far njabotam nga bet kudul yow dafa i may boromam bebet bu wer mbam may far njabotam nga bet nga may yalla yow bet te may ñepp bet sa wet genn te xul sa wet yep passet kudul yow bu geewet sete geetilim bu geewet jote sekk yit geedu jot sawet yep passet yow sawet yep pa jot degal barakallahu sabkem amut teno ngogu fawet de say dofi reey fajal yaade faj kat te yar say dofit doxal faw digante ñep ak tawat ba ken dootu gis kuy jalo kay tawat naxol yep far sedd mbir yep jup bu ken ñakati yiw ba fir dawsiit te mbolem ku lay top nak de ko wan lu koy dol ligam ak rafet njortuit te tankal ci mbolem ku lay jox mbiram te leral ko leral barabam ne defal gaay lay top kay sop far ni bidde woki wer ak jantit nga far fete nak yow ci suuf ak ci kaw sa mbir reey ci wa suusi ak wa kawit te def nuy murid yo defar yo geureum yilay dimbulé kay bigal faw yit ngay bekk ci nun faw nuy bekk ci yow nu far dundu ci jaamu téméré at te sun at mu ñew wécc téméré at yu ab jaamu kat jaamu selal ko yit te nakul mbolem lu jëm kon ci nun ci ay tisa ki lor tek ëllëgit te jappal mbolem lu lay teggi kon ci ay may ak ay cyant ak jammit taleral tabaxal te neexal wiral sa diggan nit faw daynul nit taleral tabaxal te neexal wiral sa diggan nit faw doylul nit te maynu wiral way ci loonuy digal ci sa yep ngir yalla ay yonn nit te bepp julit def ma mbek ci xolam te dakul munafiq ko biye farit sama xol na fess ak sambek ak sayef samay cer na muccit ci lo dig lewut la ngay soppakay tan may sax ci man te na ci saxet faw li la mibet mudul yow na may daw te na koy dawit te na lay fajal faw soxla ka wut yoral xol bi yor ci yor lepp nak yelam na ludul yow ci man mi murat yoral xol bi yor ci yor lepp nak yelam na ludul yow ci man mi murat ko do bay ndamo bayamit mba ndayam defal bay ndamo yow serign be ke gem ko do bay fexé xam alal je ke xam defal bay fexé xam serign be kam ko do bay fa buk jur di bolé ke yor defal bay fa buk jur di tabal kërëm ko do bay fexé def kemam bum gënul defal bay fexé def laram bum gërëm ko do bay fexé dem di laji juram defal bay fexé dem di dolli juram ko daf bay fexé japp yalla ay geussam dafal bay fexé japp ban bay geussam murid bul yeesam yow garab go jotul ngegam beug nga am ngeureum sa xoram yeesam ban bami gën yeesam yalla mi yeesam fo jotul kep du may ken ndam wala buy reuy ndof ba jog jëm tugal ndey jaay gerte am du andi deram du yeggi tugal nak reenam du jar da koy ton te far dess du ma sax mbayam xarit deug jaayal fi sa ter yow da fa say deram delu kon dogalam deram yi fa septeru nga eser ak deram yi fa teru tugal yeppam deram yi fi septeru nga eser ak deram yi fa teru tugal yeppam murid day fajal ab serigne ay loram serigne day fajal am murid ay loram ku fa lor yarul yenul koy loram ku jog fajj samer ay jogal fagn meram ku gadda yesu fam ba ñew nak fi yow fajal koy loram yep gaduy mbiram murid bop gis gan lañelup serigne te ko ser warna teral kep ganam murid bop gis gan lañelup serigne te ko ser warna teral kep ganam nangay dox di le bir yow sam murid di yar tay teral tay seral ab xolam bu baxul mu ñal sam na to kon bu wer te bul koy fexé genn ngir ak bonam gisal deug seytane bon gi mu bon te yalla ngi koy baaka set ak yefam yali deug bul def ku baxul nga fab ni xeur ci ab all li kat du ndam xamal yow ne lay ndam nga far melni dex bu fess ak yiw ak ay temakul tilim melal deug ne dex te mbollem ku ñew fi yow ngay teral buy demit ngay geureum te bul daqe bul bodde bul yaqku nit ngay mandu bul lor ku ñew mba ku dem ku jog ñew fi yow jox ko ak mu jël bu deede fi yow dem bayil ab deram ku ñew may ko ab yarte sak kuy ndegam te buy faddu sey geet nga fatte uturam na ngay mo ñakay racc sab xar kanam te bul def ku bon kuy rasub xar kanam te bul rek beek bay ni rok ab dafit bari re ak yi mbeg du may nit xoram ndaxam mepp ngir du gido mo ca gën kay yesak appel ku ne ku moyam royal nak ci souci nga gis ñepp war di def ay te do degg bis njambatam dañuy japp xaaliss di japp tojal di def nak ci biiram te deggo waxam ñu bax ak ñu bon ñepp nga itong ci kaw li jëf yu di jëf ay mutaqo xeram ñi ngi def ci biiram lu bax ak lu bon te deggo muna askeyit mbaata cham ku beggul lu may raw ñati ewang ñewey te raw ñi faso ñew na sammi ceram te fatay moromam te farxante wo digante mako sangam ak ay jefam te nek ak rafet ndorte ku aw ndigal ak ak tuuba ku cyant ak sax ci gem di noppé ka farlo kay emu bonam lewet dom tay japp ak njaamuram bu gudde mu jog tay khalaatu moyam te na yalla mo te nga no far yeram di waro ka ware ka xam le ka xam di la biire ko gis te beggu yiwam tefab batinam jox boromam bu wer tefab sahiram tek kon ak faykemam ngegam man nga li yow defal bo manul nga gis waju man li nga def ab laram defal deug mbeur mba nga def way mbeur kudul mbeur du wayam na muy mucc xam te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram ku day biram ak ndox ak ñom nelaw ba mandi lu muy deeti wote ak te suuf ku fess ak ndox ak ñom difo kay nelaw tena ma di sofi kasof kudul moy bané ak bakam ben bis du mbeur mbaabu de mbeur di muy makk suuf xamal yaw ni sofi yu day not bakam bu wer tay fabit nak bané xam di xof te suuf day sori moy ta taqo ndigal bari moy ak yi wax du genn ta suuf werante ka waxta an kay foko jew yili yef ku koy def du mus ak ta suuf.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Gentiba FM, Tchenar FM et l'RK FM.

0: ni nak mbolé mbokki baykhal ci ñere fém Dakar ma ñu ni baaji len ziar di len ñaara jam yaay boy merci ak ci marissa ma ngi ziar ak mbolé mbokki faré bok ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum salaam alaykum salaam wa rahmatullah
1: xarim
0: ñu ngi ziar ba
1: ngi lay nuyu di resmane mu xawa
0: jere jeff sen
1: ay yaangi am jam
0: ma ngi sen ba alhamdullah
1: na wa kër gi bañ ci jam
0: ñu ci jam ba alhamdullah kay
1: ñu nuyu borom radio bi di ci ak ñu nekk ci ginaaw bi ka japp lu
0: ñu wallahi wallahi neesan
1: ñu nuyu señ ablaye sam bi
0: xamna
1: ndang ja xamna ummu xamna nday kaf
0: wallahi neesan
1: ñu nuyu sidi sen
0: sidi waaw
1: ñu baseru sam am borom
0: wallahi neesan
1: ñu ko ko ñu wote dal ñu nuyu ñu ziar
0: def nga rafet abdoulaye
1: ñu dam do doy diko may baaje man sam
0: waaw
1: diko may waandel
0: def nga rafet
1: awa samel awa ci dal min ak waandel ak ri jam bayul ken dal bu lewe ni jum
0: wallahi wallahi abdoulaye wax nga deug sen jere jeuf sen jere jeuf ndesane jere jeuf abdoulaye sen ñu koy gërem ba tabarkala ak mbolé mbaki tuba mirina di len ziar ba di len ñaan jam abdoulaye jere jeuf tan ngeen ci mom nga ziar baba ñu ko nañ dem ba di man beew nak ñu nak soxna mané sam fo ci bey ak mbolé mbaki bey way mbaki mbeen mesra way ziar mbolé mbolé nak da na mesra ak mbolé mbaki baxé rek ci diwanu darul muxti ma ngi len ziar ba dem ba bar ga ndeen jaar non jaar mbaki kuli way jaar mbaki kabi jom mbaki mbar njeen ba dem ba bari jam xoma di len ziar ba di len ñana tofex way ma ngi ziar nak mbaki nek diwan daru bayla di ñu baye xel di ngeen jef maam jaar jaw ni ma nak sama jaar ba sona magat ma ngi ziar ba

Magal khasar gi yalla nga taggo tanki fete deugal magal khasar gi jarnako ay jarnako ay jarnako

kon nak ne ngi ziaré bu baax ba rek mbokk yi nek ci tool yi di len ni baax di len ziar di len ñaan jam mbokk baykar yi ngi len ziaré baax baax ñaan san sun borom bi nak ak rena bi jam di nak mbokk yi nek ci sawu san ñi xam dum na ndox mi ni san yaqana seen ay bagaas seen dekk wa ñu len di ma sawu ci lool sun borom defé na xolu muñ barke cheikhul khadim mamene ni ndax mi bari na wax deug yalla ay nak dal nang ko emaritim nan moy tu tataay.

ma sir karande je sunu mam sohna jare buso andak mom nek yanewal modi desan sir musa njay bu ngene ci radio jant be fm tuba 95.2 yo xare ngi boran sabe musa njay di len ci yare ba bay mo talage mak tembu sebe su ko degge xol ba di len sedd ma kay nuy ci li namor kebe kon jere jox mako ko lu ko tutorial ma ngi day ziaré ba bay mou lay diagne ma ngi nuy jere ci at la ñana jamu diagne ni ma sama talibé yi ma kendo rek malin de rek ñu son ndoy ñu adama ndjay ma ngi nuy jere ci at la ñana jamu ndjay sa pep tu barkal xana modi ndaysan bay Mustafa Tioun mangi ziar naka seigne fadjali tion mangi ni ba fofu ci diwanu ndamat diko ziar ba wala mbeke mbeke mbadianen seigne fallu tion mangi ziar ni mo mer tion ziar ba di lay ñaanal sobe ki 88 le 628 1337 88 628 1337 bëkk njaamur du ngeen def degg gum fi kenn ku dëkk njaamur ya demé non way bëkk ndagar mom ñu baay ak am jobé Allah lay sama yaay fay ñew mom sama fatar kassor ma ngay ziar ba naka mbake kassor ma ngi len ziar ni nak sama waji koko mari seigne mustapha ndjay ma ngi ziar ba borom cafe ma ngi len ñu jere ziar di la ñaan jam madame teresa waji gën na ko deggu ni ma bay ni baaji len ziar di len ñaanal jamm on faat sar yaay do ngay no def ma ngi len nuyu

0: 88 628 37 87 88 628 37 37. Aïkou Bakh, assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Maakoum salam.
0: Maï Zahaba, ya boy.
1: Ya.
0: Yeli Zahaba, kay.
1: Mouran Jai Bignan.
0: Ndeysan.
1: Wa,
0: c'est une bâtiment. Ndeysan. Ndeysan. Yaay boy. Ya.
1: Maakoum salam.
0: Maha. Yalla yaay boy. Bab la sek dina ñu inshallah rabbi. Ndeysan sama yaay boy sop sama do fadel ma nga ci Touba Mbosso bi. Ak ende ak lek mbalem bak Touba Mbosso bi. Ñu ni baati di len ziar di len ñaan jam ak yaay boy jere jef. Ndeysan. Ndeysan mo do fadel ani nak ya wa sambatim ci ndamat. Sop sama do fadel ma ngi ziar. Ay ziar baati nak. Ya jele jef ma ngi ni baati di ziar di len ñaan jam. Waye nitim yaay boy sop sama do fadel ma nga ci Touba Souram ma nga ziar bax di nga ñaan tawfiq ak mbalem bak sura jere ngeen jef ci. Kon mi ngi non 88 628 37 88 628 37. Xali way non tepp ko jaar bu nga tam nga ñu dal di joko ci radio Jantibe FM Touba 95.2.

nanu ko ngey mom serigne amou sa ndjay ndax jamono sama digenté ak très midi man nané jërëm ci min mo ci dox dina mom sama mamadou mara sek dina publicité dinañu daari jang ay war ma ndé timba abdoulay sek mo ndou jang ma jox yaay bu sopp sama ti fadel ak kan mi ngi non animation khassida wala fal sekrullah min ma ñu bañ 88 628 337 88 628 337

ak mom tabarakallah muhammadul mara sek cheikhul khadim kon jele mi ngi non jox mbolen sabbi muhammadul mara sek walim ko am rek ni san ya ngi rek and ak ñun ci nga xam moy animation bi jele ni baati jele ci yar dile ñaar tofe jox mbolen rek mbokki madiana dile ziaré ba ay mbokki som ay ziar ba nak ngana ma di maram do mang de ziar ba sabbi muhammadul mara sek la diko ziar ba diko ñaan tofe ak rek mbolen mbokki bay xel ci diwani Ya bi jiff ba len ziar ba 88 la mbok 628 33

dik ziar diko ñaan jam ni sono mek sono dik may neen ziar baax di ñaanal tofé ñu jëri ngeen jëf mbolé ma kër gi may neen ziar bu baax baax nak maam mo problème la xabe bo gëdëri na mako ma faatu indi fi ko day mom inshallah suma ndike dem ni ndik lolu yalla do ma yo ñoo bokku biir maam suma ndike dara dañu ndik nga

0: jambaté gi lañ mara daru na bu jëpp tubarkal te jëgul neñ tubarkal manam jangim taxul ben yoon jambaté gi lañ
1: ci xasidi rek nan mala xamisi
2: vous écoutez le réseau de diffusion de lumière Touba Louga sur Jantiba FM Channel FM Larki FM
3: bismillahir rahmanir rahim mbok julli mbok talibé yi mbok yi téwlu ak baye xel sen émission mag bi di lér xam xam ngeen ci and ak seigne mortale fi sen radio bi di tiéner FM bu ko defé kon manam émission bi liko tax juk dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tour yalla tawat yi dal do ma dama yi fer bu nek dañ koy léral wax ni mi def ci dobaram bi fer buñ fi léral man nañ ko safara faj bam wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat yalla mo né ma farad na fil kitab min sayin téré bayu dara lepp mi ngi ci bir alquran karim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa hadith ne addu'a salahul mu'mini ñaan moy nga naal julit yaronte bi wax na ci ben hadith ne addu'a nuko to tamay ibada deug deug jam yalla moy ñaan damay jëkke ci febar gol gu tele ci walu sey lan moko indi febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febar infection day indi tele ci walu sey febar nobbi met day indi tele ci walu sey febar bobbi met day indi tele ci walu sey febar tanki met day indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bo beure loy buddi bagn man la indi tele ci walu sey ndax sidit gi te bagn bi mo te ci ndigli ngir nga man am carton dañuy jangale motax ñukoy leral fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey képp ku bëgg faju ci bëgg ñëw fi ci kër gi fi nekk ci Dakar ñi ngi Dakar Kërmassar lañ nekké wayé képp ku xamné ki manam bëgg nga faju am nañ ay auto am nañ ay moto da ngay wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi li sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko da ngay wote ci numéro yi muy 76 369 27 76 369 27 ci ngay woté 76 369 27 képp ki dugg émission bi numéro yi da koy insérer sa appareil sa whatsapp wala sa dictaphone wala nga bidugo ci kay denc ko woté bo woté fo ma nekk ci Dakarou ak li wër Dakar bo woté ñu indil sa garab wax la ni ngi koy jeufandiko numéro moy 76 369 27 76 369 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nobbi metti bobbi metti bañ bi metti man nga wote ci numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 ñi ngi Kërmassar bo ñëwé ba pharmacie Bagnès laciel école bi école CM6 am ñaan ko CM parcelle into 6 nek ci wétu pharmacie Bagnès école bo fa accé laciel internat bi daari internat daara ji mi ngi tuddu daara internat Seydina Mohamed daara joju ak kër gi ñu taxalo bo ñewi daara ji kër gi mu taxalo bo duggé rek nek bi ngay jëk jot
4: yene gi dugg mu ñaar ñe FM 88.6
3: da ngay wote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 yow mi dougul émission bi bindal numéro bi bam lèr bu ko défé bo djugé man na aksi nga mëna woté ñu man la léralal ba nga aksi ci kër gi bu ko défé ñi ngi parcel képp ku bëgg ñëw ñi ngi Kërmassar lañ nekk ku yépp ku dëkké Touba xamal la ñi ngi Kërmassar bo duggé tata 56 bi ñëw wala nga dugg tata numéro 70 bi nga ne ko mayma ci CM bi école bi lañu woyé CM parcelle inte 6 bo ñëwé ba pharmacie Bagnès tali bobu dugg rek laciel école bi CM 6 lañ koy woyé bo ñëwé ba ci école bi laciel internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxalo fa lañuy nekk altine talata alarba alkhamis aljuma ba samedi ba dimanche kep ko xamne ki ba nga ñu indil la sa garab da ngay wote wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni koy jëfandiko ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre bob bi metti tanki metti nobbi metti beul yu xassan mboran signe mi na ci wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C fièvre infection fièvre sopis da ngay wote ci numéro 76 662 18 18 wote 76 662 18 18 bindal numéro yi ci kay denc ko wala nga aïsere ko sa appareil bu ko defé doko meuna perdre bo jigé meuna wote aksi ñi ngi kër massar pharmacie bagnes bo ñëw ba pharmacie bagnes da ngay laccé école bi école CM lañ koy woyé CM6 am ñaan ko CM parcelle inter 6 bo ñëw fofu ci école bi bo fa accès laccel internat sop Seydina Mohamed internat Seydina Mohamed internat bi ak keur gi ma nek ño taxalo bo accès hotel ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 ma leral ci gemun gi am xet lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep day indi xatu gemin fièvre infection day indi xatu gemin fièvre séré day indi xatu gemin fièvre mboran day indi xatu gemin mboran moy signe mi na ci digéné dérèt day indi xatu gemin diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi xatu gemin bo amé fièvre res moy foie day indi xatu gemin rawtina fièvre res biñu wax cirrhose day indi xatu gemin ko xamni nga am bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gogi difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin ko xamne ki da nga amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin ko amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn bi lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin moy mi dañ koy safara faj ba wër dañ abal la te bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju jël numéro yi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga wote 76 369 27 27 batay man ngeena wote 76 662 18 18 wote len 76 662 18 18 wote len ci numéro bobu 76 662 18 18 76 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof may wax diber altine talata alarba alkhamis aljuma tuba may wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab may wax yomul ahad yomul isnaini yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaati yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yeb djom ñaar bis mo am mo and ak djom ñaar triyal yi mu faradu jabaru sakuru sababu sahiru qabiru zakiyu mag ngi diko tank ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mu and ak djom ñaar tu rawhani mu rawkha ya ilu jabra ya ilu samsa ya ilu mika ya ilu sarfa ya ilu khana ya ilu ak kasfa ilu mu and ak djom ñaar tu jinne yi muy jinne musab jinne muratu jinne ahmar jinne balkhan jinne samharos jinne abiyadu ak jinne maymuna mu and ak djom ñaari bidu wala nga etoile wala nga tabi'a arab moy wax tabi'a wala moy wax bidu tuba moy étoile djom ñaari bidou yoy sen tour moy samsung khamron mari khon otaridun musari zuhra ak soal mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 batay mbok yi man ngeena wote ci benen numéro mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 djom ñaari bisse yi mo and ak djom ñaari ay alkhwani ay bi djek ma allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la taqsuna wa namu lahu ma fi sama wat ma fi al ardi man salisi yasma'u indahu ila bisni ya'lam ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yahituna bi sa'i min ilmi ila ma sa'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yawdu hisma wa huwa al 'aliyyu al 'azim ñaarul ay bi moy

0: lu weex ngay sol, am tutorial yoo xam si boo koy sikkar ñun ngay sol, am tutorial yoo xam si boo koy sikkar lu vert ngay sol, am tutorial yoo xam si boo koy sikkar lu jaune ngay sol. Loolu lépp jàng nañu ko ba xam ko. Am na lu ñuy woowee rawxaan. Rawxaan leer la goo xam si booy wax tutorial la, mooy jékki-jékki dikkal la, laaj la sa aajo, nga wax sa aajo, mun la génnal sanax sangam nga def ko sa aajo faju. Wala mu ne la li ngay werd dolli ci nangam ak nangam. Kooku mooy rawxaan tutorial la. Bokkut ak rawxaan bi nekk ci jëmmu domaine bi nga xam ne si yow booy naan lu sedd da ngay yëg ne yaa ngi naan lu sedd, booy naan lu tàng da ngay yëg ne yaa ngi naan lu tàng. Soo defee kon ku bëgg a faju feebar asthme, ku bëgg a faju feebar ulcère, ku bëgg a faju feebar estomac, ñu amee naq bi metti, bopp bi metti, tànk yi metti, biir bi metti, ñu amee feebar infection wala nga amee feebar bëñ bi metti, wala nga amee feebar tànk yi metti, wala nga amee yaram yi metti, da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil sa garab. Numéro bi mooy 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 27 bindal numéro boobu sa WhatsApp wala nga bind ko ci këyit denc ko ngir mën a woote. Beneen numéro bi mooy 76 662 18 18 bindal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18. Kon sama technicien ci Ibrahima nañ déglu témoignage ñi nga xam si dañ leen faj ban wér ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi.
1: Di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal nañu kenn defal man mi di wax nii yéex na maa sekkare yi maawaloo bi mee jàpp sama loox ma feebarul feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal làq waqi naan nimsaat maa ngi nii ba tubaar kàlla sama taabal jee booyoon munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam ba tubaar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yomb ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
2: Man bi ma ñëwee ci këram géeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg a gis sax duma ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaay ne di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan saa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko saa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi ko ñaanal ci barki xaside yi saa borom guddal fanam yàlla na saa borom aggalew yoonam ci barki fausse yi ñoo ngi jégg lu baax yéene jiin am ci moom sax xajul ci benn palaatu barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di siyaare yéen it bu baax di ñaan seen télé bi yàlla na ko saa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barke weeru safar wii ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: Barakaala man la maawalaw bi mu Sëñ Fall.
3: Maawalaw bi mu Sëñ Fall.
1: Waa dëkk Géejo waaye wàq naa nimsaat.
3: Miin nañ ne gis nañ ne pour mettre Sëriñ
1: bi. Miin naa ko lool.
3: Da ngeen yàgg wala da ngeen.
1: Yàgg nañ lool lanu yàgg lool waaye ci farata ak sunna rek laa ko xam. Ci bëgg yàlla ak yonent bi. Sell ak sellal bëgg Sëriñ Touba bëgg Mame Chibre bëgg Sëñ Fall bëgg Sëñ Abdoulhad Mackey mu Sëriñ Touba bëgg Sëriñ Saliou doon ab taalibe àqal di jëflu kenn weddiwul di deflu kenn weddiwul. Aaju bu ma fi indi mu faj ko soxla bu ma fi indi mu faj ko bëri na lu muy def ci doomu aadama bëri na lu muy faj ci doomu aadama dina dindi ak tawat dina teggi njàqare dina teggi jafe-jafe ku bëgg a tukki ñëwal seesi ko ku am soxla ñëwal seesi ko ku am njàqare ñëwal seesi ko kuy riisaar mbaa tukki bu yomb ñëwal nga seesi ko kuy faj rab mbaa jinne boo ñëwee mu saafara wu ndax xamgul tax ndonn dafa wóor lu waay doon say maam mu dëgër kër gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
4: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek kama sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xam ci bako bol ak ñom tay yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kan suñ ko defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak borom man nak ma nekk dem jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran deug la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba te teggo ci alquran man duma ko mëna gëm waye li ma wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñëw fi yalla dogu ñu wéré fi ta dara wul ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci taw du nek ci xéet taw yu nek ñi ñak beut ci beut yu la ñi ay taw yu xéet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di len japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax ba
5: yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wonu nasilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alqur'an musafara waye nak safara gu andak yermande yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wati hadith ni ad-du'a'u silahul mu'mini ad-du'a'u silahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxat na ci hadith ne ad-du'a'u nuqtatul ibada deug deug jaam yalla moy ñaan febar dal domadama yi febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci doom adam bi febar bo fi leral man nako safara faj bo wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru goor gu tele ci walu sey tuab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru nakh bi metti day indi tele ci walu sey febaru bob bi metti day indi tele ci walu sey febaru ndigli metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febaru hepatite a day indi tele ci walu sey febaru hepatite c day indi tele ci walu sey febaru rein day indi tele ci walu sey febaru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febaru hemorite day indi tele ci walu sey hemorite moy jangore kadior lako alaf di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafaraw da ngay daldi wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahman ayy ma tad'u falahu al asmaul husna khul adu allah ñaan len man yalla aw adu rahman man nangul len sen ñaan ci yermande ayy ma tad'u man ngi ma ñaané nu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigéen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karangé ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma fa lahul asmaul husna li may ñaan nang ko jaarale ci sama tour yi kaway mag yi kon yalla mo ne ñaan leen ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama tour yi tour yalla yi ñaan yalla yépp alquran karim innako allahu rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayy khayyum su gaay wal ikram hadi rasulu bi saboru tur yalla bu nek amna tur rawan tur yalla bu nek amna tur khudam tur yalla bu nek amna tur jine tur yalla bu nek bokay sikar amna tur ray amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray marjan amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray hot amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray safran amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray misk amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray usnul anbar amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray nur muhammad amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turayu sultan amna turayu xam ci bokay sikar da ngay tal miftahu jini nit ku nek ak li nga bëgg amna tur yalla bu mu deppol nga wo ci yalla mu nangul la so bëgg am ubeeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim mu leer so bëgg am ubeeku amna tur yalla boy sikar bu ñu wax yaminu yaminu fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatu rafi'atun izarujit al-abdrajan dinam bir muné la ismu an fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa ashabul yamini ma ashabul yamini yaminu boko de sikar ya yaminu ya yaminu ya yaminu temel ak fuku 110 da ngay am ubbe ko da ngay am wursak 110 leta lol me nak amna garab go xam si boko bindé ci olof boko hadaté mo lay jox même limbi 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu ñu andal yaminu muy and garab mango bindal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bi may karangé so beugé am katan amna tour yalla bi may katan tour yalla bobu di may katan moy khadiru khadiru fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wa samai wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu an najmu sahibu in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansur insana mimma khuliqa khuliqa mimma indafikhin yakhruj min bayni sulu wa taraibi innahu ala rajihi la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal ak ra kha 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolo ci garab bi garab go xam ci boko bindé nga xam ni jox la 305 tolo tur yalla bi muy garabu dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tur yalla moy may bayré wadudu wadudu fum nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wasama'i satil buruji walamil mawadi wasaidu masurin dem ci bi mo ne wahul ghafur wadudu wadudu bobu wawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf saf saf saf sagu 7 la alif gi 1 bagi 2 genen sagu 7 la gen alif gi 1 gen bagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so bëgg am hayba lan moy hayba hayba moy ko xamne ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khassida jabirul malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali las amil hayba bobu lam ko xeme da ngay jëfëndiko tur yalla bi ñu wax samadu samadu ya samadu ya samadu ya samadu samadu fu mu nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah samadu gis nako ban lim la sad la ak mim ak del sad 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu ngane ma ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé neb neb bindal neb neb nun 50 la bagi 2 gën nun 50 gën bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam xam tur yalla wi da ngay xam tur rawan wi xam tur khudam bi xam tur jinne bi tur malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sikkar tur yalla bi tur yalla dafa am heure amna tur yalla yo xam ci kën duko sikkar naaju tang amna tur yalla yo xam ci boko sikkar da ngay sol lu wex amna tur yalla yo xam ci boko sikkar da ngay sol lu jaune amna tour yo xam ci boko sikar da ngay sor lu vert amna tour yo xam ci goudi nga ko sikar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam moy saraxam amna tour yo xam ci boko sikar faaw da ngay saraxe gerté amna tour yo xam ci boko sikar da ngay saraxe mango amna tour yo xam ci boko sikar da ngay saraxe ndawlu beuy wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci xassay yi xassida sindiri boko dé sikar da ngay am karangé da ngay am muccu khassida sindi boko def sikar da ngay am muccu khassida tofatu boko def jang da ngay am ubeku mom tofatu oul azmi juromi yonenti yi genti yonenti seigne touba daf leena tuddu ci tofatu mo darayen ci ñaari beuyit rabbi bi nohin wa bi ibrahima lighfir suno bi wa khfini rajima rabbi bi nohin ma ngi lay ñaan ci barke nohin wa bi ibrahima ak yonenti al ibrahim lekh fe suno bi wa fini rajima wukun bi musa ci barke musa wabi jaay hinsa barke hinsa waxiyani dunya wa akhira busa wabi muhammadir rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy oulange mi bu ko defé kon mbok yi bëgg faju bëgg ñaan lu man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen wote 76 369 27 27 mbok yi man ngeen wote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro yoyu kuma ci wo di ma jot di wax ni amul seigne mortal taw fi amul dagatege teggil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñaanlu ji teggil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal taw fi amul dagatege man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alcorane karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alcorane karim ak tour yalla awma yi protocole amul boy ñew ci man awma secrétaire boy jaar da ngay ñew rek gis ma directement amul dagatege lolou teggil nako askan wi bu ko defé dañuy liggéey aljuma samedi dimanche alterné talata alarba ba alxamis suba gi 8h suba ba 9h ci goudi amul dagatege ku ñew ci man amul dagatege kep ko xamne ki war nga dem ci hôpital bu ne dem ci serigne bu ne bo ñe te wéro bo ñe ma faj la ba nga wër ndax garab yi ñu joxé day and ak tour yalla day and ak ay baytu khassayit day and ak ay alcorane karim yu wër yo xam ci ku ko nan wër kon amul dagatege ku ñew serigne mortal amul dagatege man nak samay garab man na baña bari man nga ñew ma jox lu ndaw nga dem lal ko rek faju wër nga dem feneen ñu jox la bagage yu bari bo lalé do gis dara ndax li waral lool moy qualité ak quantité li jariñ man na nek lu ndaw bu ko defé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel bu ko defé ngeen bayyi ci xel ku bëgg faju bëgg ñaanlu woté ci numéro bi 76 369 27 26 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre hémorite jangare kadior lako olaf di woyé hémorite fièvre la bo xam ci dafa am hémorite bi nek ci bir am hémorite bi nek ci biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo leké du gaweré sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem nak koku ma hémorite bi nek ci bir amul bi nek biti do manam bi fi ngay demé toilette wanak moy def ben boule ben tap tap gogou toké mo ci nek toké ju wara genn amna ñukoy opérer bi baxu ci man nga ko opérer jëlé ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan amul bi nek ak bu nek biti mu deñ amul fièvre bo xam ci fièvre bo xam ci da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggéey togay bi yag ñi tok li yag di ñaw ak commerçant yi tok li yag di jaay ak téré ak safor yi tok ci auto lu yag ak ñi xam ci dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciéb bari wërmisal bari macaroni bari da fay indi amul jangale kadior rawati na ko xamne ki da ngay lek ba paré nan ataya wala nga lek ba paré nan glace dañ koy safara faj bu wër deñ ta bu deñé dotul ñu wat fièvre xetu gemine dañ koy safara gemine gi am xet toob bi ko woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemine fièvre ulcère day indi xetu gemine fièvre estomac day indi xetu gemine fièvre res moy foie day indi xetu gemine fièvre cancer du bir day indi xetu gemine fièvre bagn ko xamne ki da nga amé bagn bënn ngay def lo lek mu dugg ci bagn bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xetu gemine momi dañ koy safara faj bu wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dagatiké ku ñëw seigne mortal difa ci amul dagatiké 2000 amul dagatiké 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci woté ci numéro 76 369 27 27 woté len ci numéro bi 76 369 27 27 woté len ci numéro bi 76 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba téla boy dox bam yag doto meuna dox sa loxo yi di bañ dem ba té sa gemine gi sa lamine yi da ngay melni ko paralysé melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lamay cholestérol muy kuy lek bu bari xorom lek bu bari sugar lek bu bari diw ak lek bu bari graisse gu bari xorom su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bob bi met dañ koy safara fièvre bir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man nga jot 76 369 27 27 wote len ci numéro 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wote len ci numéro bob 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju bëgg ñaanlu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 wote ci numéro bi 76 369 27 27 jeñ ngeen jëf
6: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Tali bu bess ci kër serigne mortale tawfex nañ ngeen xam ko di fajj ko ci osan ak adab mak di yeeng yu dem ci walu ñaan ak listikhar ak di fajj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamé nak ngeen yag ko deg tubarka la ci émission yu am solo yi nga xam ni ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adama mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ni xamutone man ca xamé ñi xamone tam man ca dolik mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamni mo mu ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokki talibi ak juliti di len jappal tayal rek tax muy fi ci Touba Tali bu bes ci jakki serigne fallou silla biñu ñewé nak fekk nañ ci mbokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflanté ak serigne mortale tawfiq waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu santé yalla julli ci yonenté bi
6: ginaaw bi nga santé yalla julli ci yonenté bi serigne bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci kër serigne mortale tawfiq ndax mën nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jëw
7: waw biñ fi ñëwé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay cangat yu ñu jox waw sangon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla am tawfiq señ bi mom wax deug yalla am kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dekk bi ci am jafé jafé ñi ngi lay ñaan nga jokko mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla am sant nañ yalla bu baaxa baax dal
6: yaag nga deg señ ci nga bayyi fi ñoon ñep ñew ci señ mortale tawfiq lan mo la fi indi won
7: waaw dama ko deggon ci émission radio bi ma jël numéro am wo ko ñew fi mu sétal ma
6: manam yow da nga don sétlu bob
7: waaw dama don sétlu
6: ci ban wal nga don sétlu
7: dama don sétlu sama yaram rek
6: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé metti wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay le pousone ngir nga ñew sétlu
7: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jëlé numéro am woko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waye bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baakha bax
6: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ay wèr yu bari wala xagn na ci ay fan la ko teunk wala ñu jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gaaw
7: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baakha bax
6: warna tollu ci ñaata fan wala
7: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
6: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
7: ben wi dafa ni ma dama ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamen ni ma sangu ci saabu bi mom tuarkal la wax deug yalla waaw
6: yaangi gis dal ak ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef yi
7: ah ñi ci sant yalla bu baaxa baax nak
6: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
7: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibolé nañu xam naan
6: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne munu ñoo fexé ba gis ku len ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga len di lancer ñom
7: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom bergi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakarna bo jëflanté ak mom sun borom man na def maam jibo am ci ndax lepp mom jibo le rek waaw
6: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñëkke
7: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
6: waaw biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga meuna ñew ci mom
7: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
6: dafa xam xamé dal wax ji
7: waaw waxtane mi mom tuarkal ak tamit gën ge yëngu gi tamit ci walu alcorane dal
6: waaw kon lolu rafet na amna solo mbokk yi ma ngi fat nak ni koku ngeen doon deg kenn la won ci ñinga xamné fekk nañ leen fi ci kër serigne mortale tawfiq nek fi ci Touba Tali bu bess ci jakk serigne fallou silla serigne mortale tawfiq nak ku ko soxla mbokk yi ay numéro ma ngi ni
8: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في دوري li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam yahtikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجك من لما يرى أتنوك منوجك دون بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخ مبايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi fan d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ده غاي ديده قاول كان مويس شيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور
9: المتلصم
8: وآله كيف يسأل
10: بابا
11: ناتنجن دجنجر مصول دجنجر خمجب باهم التاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug bi
0: dina ngi def mbokk yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngi ñam jinne moy rab wala fu mako wé rab peul amna mu koy woyé jola amna mu koy woyé soso amna mu koy woyé waye alquran karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci bir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo tollu sa xolé naxari da ngay gaaw mer sa fir bi da fay teuf teuf fi rab bu nekk ci yow man na waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man na waral manam toujours xalaat di ñaaw ak xalaat di bon ak mu yalla yoy moy ni sama xel moy ni ci bop bi koku yow mi nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak lay tak mu deñ abal la te bu neñ do lu ñëwaat da ngay wax fi nga nekk ci Dakaru am nañu wara way ñu indi la li ngay sangu ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bu woté 76 369 27 76 369 27 27 si yorema nañ deglu rap ni mi def do do madama ak ni tuulé rap ñëwaat jërëjëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw bi diglo manam rap ni ngi tuubale ak ni mi def do madam bi ni continue émission bi waxtan ci walu ciap ciap bu nekk ci yow man nay waral lo yaakaar mu tass lo dugg mu yaq lo way dig do ci gaaw jot ciap bu nekk ci yow man nga sol yereb be sax waye balan ko sumi fa mu xote wala mu lak ciap bu nekk ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi fa mu lak wala mu dag wala ñu yobuko wala ñu jël ko ciap bu nekk ci yow man nga wax ak kilifa ci liggey mu war la jox xaliss ndela suba tel heure ñewal waye bo xeye dang koy fatte wala faaw nga am lu empêché bo do dem wala nga xey sabab bi fever lolu ciap mo koy def ciatu beut amna ciatu lamine amna ciatu beut amna ciatu lamine amna bu ko defé momit kim nekk ci yow dañ lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ abal la ta bu deñé dotul ñewat bu ko defé kon manam ku bëgg faju fever asthma ku bëgg faju fever ulcère fever estomac ñi amé fever xet gemine ñi amé fever golapati ñi amé fever arthrose ñi amé fever nap ñi amé fever hepatite A fever hepatite B fever hepatite C ñi amé fever infection ñi amé fever diginal gi metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui defandiko wotal ci numéro yi bindal numéro bi ci kayit wala nga bindiko sa denj ko sa whatsapp wala nga ayser ko sa appareil manam bu ko defé bo woté ñu jël la numéro yi moy 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 27 bindé 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti anki metti ñame mbag bi metti ñame lox bi metti bëdi xassam ndoxom city hémorite fièvre bori bakam yi gënné dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi gënn ak hémorite bi nekk ci biir hémorite bi nekk ci bi gënn ak bi nekk ci biir mo ñu taw doyé interne ak externe hémorite bi nekk ci biir mo waral bo lekké du gawé sa biir bi joy nan gurru ngay tok ñaari fa ñet do man dem toilette do man dem won ak hémorite bi nekk ci biti do baram bi fi mi démé toilette mo def ben bul ben tab gogou dëtt mo ci nekk ak dérèt ak ndox mo wara gënn bu gënnut mo waral sa xel mi jaxoso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo lekké du gawé res boy dem won ak day metti di xassal amna ñu ko opérer mais opérer bi gënu ci hémorite nak kim nekk ci yow amna yo wara maytu waro jëfëndiko kani waro jëfëndiko pobar waro nan ataya waro jëfëndiko grèce waro jëfëndiko soom far waro lek manam lu am pat lu melni biskitum bari ak ngurum bari hémorite bi nekk ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alcorane karim faj bo mer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat bu ko defé kon mbokk yi bin leen numéro bi bin leen ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nekk ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ñu koy jëfëndiko bi ci ñëk moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 di sel bax wa keur ci awal foutital yi tel émission bi di sel bax wa keur sey na l'imam lay ni tel émission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa yi tel émission bi wa moy sama mbokki ibadu yi tel émission bi di sel bax sama mbokki chien yi tel émission bi waye tamit di sel bax sama mbokki talibi wa keur sey mustafa wa keur sey fallu wa keur seigne barak dey wa keur seigne mounou bakhaban seigne tala mbake mousa abi mousi mounou bakhaban ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku beug faju fièvre asthma ku beug faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti tanki metti biir bi metti digina gi metti ñi amé loxi metti dënd metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi ñu joxé kilifa yi dañ ci ñaan seigne mounou bakhaban xef senal demul ñaan na ci seigne fallou mbake mom seigne mourla ñaan na ci mom seigne touba seigne mourla mom seigne fallou ñaan na ci Seigne Abdou Samane Mbacké mo Seigne Sonayou ñaan na ci Seyf Ibrahim Aïdar at Tidiane ñaan na ci Seigne Paté Bousseye Babacar ci ñaan na ci Cheikh Mansour Diouf ñaan na ci mo Seigne Fallou mo Seigne Sonayou bu ko defé motax garab gi barkel day and ak tour Yalla and ak Alcorane Karim kuñ ko jox nga wër ku bëgg faju woter ci numéro bi bindal numéro yi woté bo woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab wax la ni koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekke da nga amé bép fièvre buy lal ci yuro do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolam kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tang yi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu fekke tamit manam da nga yëngul ci walu togg togg ci matta wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cin tangay wo da indi bori wala leg leg bu asman tangé dir tampon ci bakari man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabet man na indi bari bori fièvre xol man na indi bori moy bakari génné dérèt mom dañ koy safara kim dal da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab nga nan ko ci tang tang bi mu safara ci tang tang bi joni joni la kep ko xamna ki manam am nga sa gënt bëgg ñu firil lako da ngay woté ci numéro bi so bëggé sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggéey da bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamna ki lo yakaram tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am doom wala jigen jo xam si day sey manam te joom jafé ko leg leg man na nek ci ku jigen ki me man na nek ci ku goor ki dañ koy safara ci alcorane karim amna luñuy bind jox ko jigen ki ak goor ki mu and ak meewum fas bu ngeen ko jëfëndiko am doom muy mo xam si manam falé gu nañ ci gënga gat 156 personnes ñepp am nañ doom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi man ngeen wota ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñew ci fièvre diabet leral ko diabet dafa am diabet type 1 ak diabet type 2 diabet type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam di nga ko mëna soxalé type 1 mo wéral ngay tour ndox mu yu jégé ko tollu séram yu metti koku moy diabet type 1 diabet type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lekk légui bala yagg nga xifaat nga tour ndox legui bala yag nga safa tour ndox nga nan legui bala yag nga marat nga gis ni seyram bi da fay jeex ngay tayel yaram yi bagn do ma yeket dara kokou mo diabet type 2 nga xamne bu nekk ci yow dañ lay limiter lek sen bu nekk am nga droit lek ci ñet ñenu ñenu baxal sen bu nekk ñet nga ci lek ñet ba ñaar bu dé pom man nga jëfëndiko pom bu wer do jëfëndiko pom bu rouge yow mi amé diabet type 2 ciep dañ na la sa bokay lek bu ci wessu ñent kuddu koku mo diabet type 2 waye am nañ ci lu leer lu wër lo xamni kuñ ko jox boko jëfëndiko and ak alcorane karim day deñ abal la te bu deñé dotul ñëwaat kep ko xamni ki manam da nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko da nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nekk ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dotul la té xamu noy def bëgg genn ñu défal la ci ay ñaan képp ko xamni ki manam da nga am place di jaay té jërul té ñi nga nekk ñëpp di jaay man na am place ba yak yak dafa né yak yak wala rab nekk fa da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suuro ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñëw di jënd ci koku ñing koy liggé ci ay alcorane bi ñu woyé wasin finance bil hajjiyat wa rijalan wa ala kulli damirin yatin min kulli fajrin amiqin bu ko liggéey paré ak yémi andal jox la ko place bi day nat day dox bu ko defé yit manam ciara baxtam mbollem daire tel émission bi daire fatun kharibun ak daire jalebatu malakhib daire miftahul muna daire bakr sin saliw daire sop cheikh ahmad tidiane serif daire wakr cheikh ahmad fouti tel émission bi ñom ñep ñi ngi nuy di len ziaré mbokk yi ma leral ci walu fièvre bagn likoy indi bagn ndoxam siti man na indi fièvre bagn nga gis ko xamne ki fum tollu bagn yi day metti bagn bu mu wekk bala yag mu wekk benen ndoxam siti mo koy def way la manam nit ko xamne ki dafa am febar mboran seug mi na ci digene deret day yak bañ day indi febar bañ day fell bañ di bañ bañ way la kuy lek ciéb bi nga xam ci kene ko tan day am ay xeer xeer yoy day fell bañ momit bañ lu met met liñ lay jox boko jëfëndiko mu deñ abal la te bu deñé dotul ñëwaat wala fe kon mbokk yi man ngeena bind numéro yi muy 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju jël benen numéro bi bind muy 76 662 18 18 fo mëna nek ci Dakar rek laccel yentata ñoy jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëw pharmacie bagnès nga laccé cm bi cm moy école 6 cm 6 lu ngi woy am ñaan ko cm 6 parcelle inter 6 école bi école bo bo faxé di nga gis ben tableau bu bindi internat Seydina Mohamed ci ginaaw école bi internat Seydina Mohamed internat bobu mo taxalo kër gi ma nek bo accé duggal ci kër gi bo duggé nek bi nga jëk ci solox chamoun ñaarul kër solox chamoun fofu la nek wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre yu xel ñi amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé loxoy tang di metti ak ko xamne ki souf tang di tang ak ko xamne ki fu toll yaram bi day metti ak ko xamne ki da am fièvre bob bi metti ak bibi metti da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko muy 76 662 18 18 patay man ngeena wota ci benen numéro muy 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku dugul émission bi nek Dakar bëgg ñëw ci kër gi taxi bo jël néko ma ngi jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëwé ba pharmacie bagnès nga laccé cm bi école cm parcelle inter 6 bo faxé cm 6 bobu école bobu bo faxé ci ginnaw école bi diga gis internat buñu bindi internat Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam kër gi mu taxalol kër gi taxalol internat bi fofu lañ nek kër gi taxalol école bi ñu karalé ko bo duggé rek ñaara lu nek sa loxo chamoñ fofu nga duggu wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre naqabi metti nekké Dakar bëgg ñëw fo mëna nekké rek laccel yeen tata ñu fay jigé jëm ci kër massar pharmacie bagnès tata bo duggu néko mu may la ci cm6 école 6 ñaan ko école cm parcelle inter 6 bo faxé ci ginnaw école bi ci ginnaw école bi amna internat buñu wax internat Seydina Mohamed internat bi kër gi karalé gi taxalol fofu la bo duggé ci kër gi nek bi ngay jëk jël sa loxo chamoñ nga bayiko ñaaral nek sa loxo chamoñ fofu la wala bo accé nga woté ci numéro bi bindal numéro bi woté muy 76 662 18 18 wala nga woté ci 76 369 27 27 hotel 76 369 27 27 hotel 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi jeul ngeen jëf

suñu bo xamne kon nun boom gi ñu takkon ci l'islam fat nañu siso dag ko kon nak mané julit dañu wara delu seen xel yow ndax julit al mu'min biñ ko waxe al mu'min al aqil lay doon li sayyidna umar ne lasst bil khabbi wal khabbu la yahda'uni man de duma truyan waye truyan duma jaar fen duma nax mukk julit bo gi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam al mu'min la yuldaku fil juhri marratayn aji gem buñ ko mat mukk ci mu kan ñaar yoon duggal sa loxo ñu mat la nga gene ko delu ci duggalat al mu'minu kon dafa am melaw mu wara melaw modi dafa wara ndike defar bokkum moy tafakkur biñ waxon da ngay xalat xam aduna xam yaqku yaqku yep fimu joge bi nga xamé né dañu misal né serigne ñett la cheikhou ta'lim ñu indi ñett chartam tek cheikhou tarbiya serigne bi yaray ñu indi ñett chartam tek cheikhou tarxi ñu indi ñett chartam tek cheikhou tarbiya ana lan moy ay chartam chartam yi bokk na ci nit ki na xam sharia ba nopi na xam jamono ji xam yaqku yaqku xam jikko nit ñi xam yaqku yaqku fimu joge ak nukoy dogalé ak nukoy dindi xam takalibatul jawwi ak kawakibi ta'sir yimuy def ci xol nit ñi yimuy def ci jàng nga xam yu yépp man ko taatandu amit autorité yi nga xam ne ñoom nga yilif nga mën leen am fulay ak fayday jaar leen won ci yoon wi wacc lo leen lepp lu bon te bañ ragal kenn ku dul yalla lool kon bokk na ci charte yi nga xam ne cheikhou tarbiya bu nekké ci jamono te matalé wul yoyu du mëna yar kenn du mëna ak yaram du mëna mat dama wara jàng jamono ndax biñ ñëw sayyidna umar fayanu laif ba sharra diw di xamul lu bon mune man laif ba sharra yusuf an yaqa fi ku xamul ay yom na duggal ci ay kon dama wara jang jamono bi jang yaqku yaqku yi jang fu ñuy joge xam la ko indi ak la ko waral set nan lañ ci musale suñu njabot nan lañ ci muccé gannaaw ba ñu yaré suñu bop ba nopi def ci suñu bop jikko yi nga xamne mom lañu sant gi def ko ci ndax ku yeruul du mëna yaré kon bokk na ci suñu haq milier yi nek ñu défar ko ba def ko muy milier l'islam ba ñu mel woon no xamne amna yeen nak kenn duñu ko ñëmé wax ndax buñu meloon ni ñu wara mel amna yo xamne kenn duñu ko ñëmé wax waxuma la dinu ko sant wala nga diko jéema duggal ci ñun kon kenn ku nek li sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyukhayyib bi yadihi kep ko xamne man nga soppé loxo kat duñu nangu mukk sax soppé lamin kepp ko xamne mën la soppi li bon ak sa loxo waye mën nga ko dindé ak salam nga né na ko sikki ci sama xol yalla xamne nakarna ma duñ ko nangu mën nga la defulo dara ci mën la soppi lu bon li mu gis ci loxom amul autorité mën ko wax soppi ci ay waxam koka rek lañu may ak aful limani moy mu sikki ko ci xolam mu xamne nakarna ko mu nakarna ko kon nak mudi jangale kat yi mudi wajur yi mudi kilifa yi diine yi ñom ñep nañu yegg ne ciagante dugg ne go xamne tol bi ruur na bay yi ak nag yi yaq nañu li baxam ci tol bi ba dañu am yaakar rek ndax dana jebbi waat fofu lañu tok kon war nañu xamal fiir yi sheytaane yi muy fiir ak dessais yi mu nuy rofal ci sunu biir diine ak sunu biir mujtama war nañu fexé ba xam ko yé ci sunu njabot yé ci sunu dëkkëno yé ci sunu mbokk julit yépp ndax shayatunul insi wal jinni dafa bari bari na ci nit ñi yo xam na da nga leen di seen ñiwé te ay shaytan lañu yuy dem buñ waxé yow nga xam na shaytan lañu bo xamé seen yéene gëna xam ni nak yoy shaytan yi gëna mag te ñoo ngi ko ni sheytaane jikko nga xamni sañoon yoon mu nek day fess del ken du jaar ci yoonu baax jikko joju lañu amé dañ la jema complexé na lew ko tardé nga wala ab dongo sa jikko dongo ji do ko bayyi wala yow da nga tardé da nga arrière e yow évoluer wo yépp dañ la ko indil dañ la tital itam né li bu jëmé ko dañ la def ni dañ la def né dañu la jema itam rafetalal li bon ba nga xamne bo gatte xel da ngay japp ne li kat dara la te du dara lo lepp andak nu saggan ba setan e feewale ni ay nonante dox sun digeunte

0: bao cha mầm giam thầy là giam ba tìm mò và lắm mò đi
1: bà
0: la jamba til la mo wa la mo da
1: ba ba la wa la wa la sin da wa ti ba ma ja ma jam sa yir la jamba til la mo wa la

0: don kenen di wax ba mu dem dal di wagnu
1: sa gara de ko la raade ko mo mel ke ma ko ram ko bay kenen na maram ke da dama
0: ay jaba ganan jojo dom dama war kenan ko dom demal banu mam jara mo doy gu la suno ma yaar borom ngeneel ya ca feñu jafé nga ci bi jaar
1: ay jabar akara jojo donta

ngay zana diko addu ya suñu bassir ya laaj bo bëgg jamm yaay be sonom sék yaay DTL bëgg nañ la bu wër won mbolem gore yalla gi yaay fal ñi baye xel ci 88.7 ci ñer FM Dakar ay ci mbokki mu ngi nonu ñaari 8 628 06 12

di yalla don bay sunu fatu ñu ngi diwanu passel di ñi baye ni ñu sonu nagoy ñu ngi lu bari bari bi na ko bu rewal sunu radio mom serigne saliwam bolen wa passel yep rendez-vous

ndaysan tax min tibi meuna jaar ak ñun 6 28 06 18 jërëjëf sona yaad borom Touba rew ma sona café gi moo ag na Touba wala téñet é sa damay laacc bi la la la la la dal ay bagane café rek la yor diko sédel ci tagu sam dama koy laaj na café ga ag na Touba wala ag na ndaysan mu ngi non 2 8 6 28 06 18 yay fallu ma montine mom serigne sale jeur juste na fatigué les

dial nako jori Cheikh Ndiaye mom Serigne Sall san begum gor yalla gi ay fal yaangi nonu ay la ay fal ay ci mbokki mi ngi nonu ñaari 8 28 06 18

0: sama jor jagn bay fala serigne sama ki mom serigne khalu jor jor ya may fay mom cheikh mahamoudou fall
1: ya rasulullah
0: jorin modou fay sin ni jor jor fatou allah ma nga diwanou pakoulam bay diñu baye yalla sa jamm yaa mbolem watou ba pakoulam bay yep len begg nañ len.

0: ko no may jagi ay faal ba borom touba ndar ak jere ko ndey fatou djouf mom sey mbacke mom sey
1: allah
0: ndey fatou ahlan wa sahlan dalal ak jamaa
1: faal jagala
0: faccio la la len ko tapi rouge ak matlay basay ak lepp rek ma sha
1: allah
0: sama yalla dal dikoy tegal baganu kafe ay kafe gi mom la ag touba lu leer la
1: allah
0: ci mbokki mu ngi non ñaar 8h 28h 06h 18h

0: wallahi ndeysana jaji fal ko bu baax baax ko sama jewrin la jewrin modou fay sindi ni ma do addo ci diwanu pakou lambay ba jewrin joxal mako mbolen wa touba ci ep lambay pour ndeysan joxna len ci ror ma len bu wara joxal mako mbolen wa touba pakou lambay ak liko wor yalla sen jamm yag bu wara ndeysan am jamm lu beure beure fay biram penna wa jerejef sonan nday ngom dekk touba mbourway kriya dan joxna la ci ror ma bu wara wara yaram yalla sa jamm yag jeul mako mbolé wa nooru daara en bu keur yaadu yépp rek nga ñu ngi leen di bëgg bu wër wër di leen ñaanal mu ci ganna xéewal barké señ mbaké mohammed sama sëriñu sëriñ ya tarkalam mbop yi mu ngi noo ñaar 8 6 28 06 18
1: sun fanni lu
0: handé ngom yow tamit joxé nga kaasu café ha café gi daal mom tarkal nan mom yatuna ci taku san nga ba egg ci lol
1: robbi ne khayra sinda fa jangal cheikh mohdou badilo
0: li ma ci ragal dal mo ni ma koy xel ñepp ah bala 18h ba duñ ko nan bayima
1: mo raw ci de
0: dal la yaaka be sa ay jëmbo ki mu ngi nonu ñaar 8 6 28 06 18
1: ala
0: ak lu meuna am café gi bu len ko nan bayima
1: sin fatni
0: di ko adiya sona ndey fatou djou mom serigne sembakem serigne khalil mo fi jarna sa koko de
1: go serigne
0: moussa tin borom pambal djelal ni
1: akharija
0: borom jokantin yalla sen jamu yag ni zan
1: lune
0: serigne kharim dia touba jokan xel dem ci mom legi nagn ko bu wera wera
1: me
0: ani so pe jamam

0: Dezan adi yalla ko sona zene wuccu beug fallu taw yaayam sona la koy ngam mom serigne saliw
1: ay ala jiba
0: zene bu ciow touba mbour way jere

dial na ko serigne khadim ngom nga diwana medina di ñi baye dial ko sona adama sen mom cheikh mohamadou fall ñi ma serigne seydiop jaay katulen fo diwana ma setel na nek di ñi

0: malay ndaysan na ñaari 8h20 8h06 diel na ko sunu baye serigne lay lum ci diwanu ko lo ban la nek di ñi baye ak sunu mamour fay begena la bu wëra wala ko diel serigne ibrahima gay masse gambi ñana ko mu ci gëna xewal noné na ziaré mbolé wa ko lo ban baye la yep rek des gens jox len ci rom na
1: ñano koron tuba
2: ibrahima balo
0: ni falu sek glas baye ben mo ko ban baye lay diñu baye serigne dado djagne soppe glas tek ci tew jox len ci rom malen bu wara wara ba janda ba djuf jox na la ci rom malen
1: ya ko mom cheikh ibrahima
0: mané lay ziaré sonu roqen sen sonu djelé sen sonu maré mo jox len ci rom malen bu wara wara roqé mu maga mu ndaw ha

ñi bëgg am ay hanches ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamné dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci Paco Ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamné guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal wonju 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci Paco Ferraille bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Paco Ferraille bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci Paco Ferraille bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek dakoy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête dako sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci Paco Ferraille bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bloodment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci Paco Ferraille bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am A

S am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko saver mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu xuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak myome uterin yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mang leen di nuyu rawati na mbokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu ngi koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha allah rabbi bo tagale wotok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def xarak de tank yi di am wex di genn ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne
ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc
waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la
amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne li ñi wax produit bi ñi wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goatar lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bari kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoyep ay mandargala yo xamné ay mititu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ño wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yurgi yoyu tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am
woléen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferraay bi ngeen woté ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñëpp am jamm barké cheikhuna cheikhul khadim

0: de kalu nan yakunun ti gennu bu dehrotul usqat salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.